nyina nto sa tatala sa woyia woyia tatala sa woyia woyia tatala sa woyia woyia mene onkwati wa chu ma Oh!